babi jaxle ba jaxle dafa ni ko bamba mu ne ko mbake mu ne ko yani won toton so borom te doton sa morom ke waxti gi li jotna so jilul waxtu wi di nga toñ